0: timbe akigma sin sangia yogo saba kero chinga ki chingyo mwanchimo terli to kuira mangane ita sobo sio bolio yoro mo tutongyo ito na kumanye kere toga neti chinga kichonsi na kwege na ngabota mwanchimo terli renigo atuanchete kiandagi kumi asa kunyara kubaka ko irana liya mangane ito botambe ngase studio ni ndo mrande atuti mwanchimo terli chunya kwa kautura ase nseme mrande atuti po akira biyambu yole
1: wakira wia professor
0: wakira
1: Biamo na kare na satu anchire to igo to ave kwa samu komo nene no musombo kale ni na to sabire se mambia bono tiga to sabe to gandra samaliko na sa ito to akoba kire to akire ne ni ngambia mono biamo na se ke wa kyoma to igolera maliko a wa se ke tabu ke ya ko bu no gane to ko to igolera ase li tele so kristo yoro motorito
0: amen
1: Prove santo somme se tal che li ha che ha Jacobo inye e che vongo che ha era come to che ha si taiga de to te va manga na verara no tu a sera se tal che ha Jacobo inye Prove sana bot so mera marica io
0: e ho te va iga e sei che no cruo ne bire a segati ino ngai bi kurwa ine tibiri kurwa wo asoku ganyo kwa ino kobe ugo kurwa ugo korwana nebimo bya ino ni igomo kugania kurenda timuri na gento moita na koba ne libero kurenda timo konyora gento ni igomo kore segi na kurwana kurenda timuri na gento ekiagara timuri gosaba gosaba mole ko timuri koyegwa ekiagara ni igomo gosaba bobe ayo mo gosaba ni igomo ganetie gokorera asokwa ne kwa ino kobe inwe abamotari abegenwa timumanyitinga ubusani bwense n'ubisasi nyasaye gaki oyo ligetie kuba musani bwense bwekorire kuba mu biso nyasaye gose ni ngomo kagetenga namanga nabosa ekero amarika gotebaiga umuika oyo menyetime yaitu ni gokugania ole ne risemi kurende obiyobo eratohire nubonge kubwa nakya mariko ni gagoteba sahenigo akwanga baraba enenu kurende abaraba itongo ni gakuba obuya
1: na wanta ya te bate aban a provesa tu igrete goro ya oro meme na buna rokole ta umu chando asobu kumabuga mwanya banto na asinchire yo tukarang oro meme na borogo sambali na niligima na lero li tukuli ya lero muna tukarego soase getabu eke utu akuli liku manyanga gento kia letiro umu chando asinchine chimeme cheto amangana togo soke kuruwa sinu ya ito ase igori itukuli ale ronko ene kegutule nga inki na ande oro mimero kore ta asama gani ya mwanyabanto ege tabi kena mwakibu ya te sequence ya ya bana banya saa ya kere toko na gokeli gere lia goge kare kubuli li suwali ye kubuli nye segi na okuruwana evira asega tia ino nga hivi kuruwa ine tibiri kuruwa ase oku gania kwa ino kovi oku kuruwa na nevi mbye ino na kia kwa ramalikate ya vete igoronga kelige ya gosoka kuruwa aso umunwa ego salie vi mbye umobiru umogima elindo umobiru umogima wabu umosaleku utachenegeti ni tukuli ya nande kuburi kutukale ngabone sege yera sega tia ito ukuruwa nakura sega tia ito ine tibiri kuruwa soko gani kwa ito ukobi uko na kuruwa nane

wanoka igati timwechi. By the way, natimu ni mingi. Naona hapa, oh, lakini norote England iku hapa na Croatia na Ghana. Hata watu wataki Ghana, wanataka England. Aya, hapa kuna Portugal. Lakini Portugal hapa inaweza pita. Uzbekistan. Hapo inaweza. Hii group J iko na Argentina na Austria. Aya, kuna France, Senegal. Aki.